kombo maboko makasi fiele ya mpamba me aza na nini eloko te na monoko kaka se maloba na mitali pe natuni na nzambe ngai mpate na yo

liwela laki na mabele ndeko seka ekatana ki na mabele waneza ya yemeye mokolo akotinda nga kuzuwa yo nakolaka te mokolo te mbula te lilaka te papa wana simbi moto akoma ndeko lela akoma ndeko sambela yebi bibili ya lokola poshe na ye yango wana na mokili baninga liboke ya moninga

Abuna sangwa sunya dolu yusudu di makasa wa namleva wazu o sol mako salad. Ah, ah. Yo.